barini la bari ke kerele be ifte ab9 family do ab9 family ini fman la bari ka i djegi fombe encore encore greni abou le neuf o ina ila agore ba mbaka ka bri baba kambe iwo na kwe ka do na fere enini ila iso ba mbaka be bugo yu agore no do ye bu yo ni agore na chemo no na sara sara mbe yo no ni iche aboisan naso krefi nzan ye abou le neuf iyo agore ne uso ba mbaka no do damaka wo itupo mba fofore ma fete ye ina ifa yo agore ma Ini mamo yo ni agorena yenga any.point cowboy alaski one blue sky dj kenzi relax quado diamant sultan de la fada enfant la severino roger ras diwan kapoin sidiki ni kokoyo fong yenga numpo la bière ni puputa to ni agoreni beskeng yore bereni janga ula tanabri nza obera bombo suda obere nga standard itiawana tonja kwa nini nashka la jinabri nanyande boton nude